0: sentreni a na oyo
1: onyankopon ayo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yaresa di wa worry akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate me se onia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba standede de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se se ni a

stand de bro kayama mayama sana tresem ne se emri bi na yesuri chemo any friend for me no be bad in cheno omutse omuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure

ni fra for me no bi ba ni cheno omo ti omo se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won sa mo ji ni se metu mi aye we yi omo bu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de kan won ani chira won sa se ni amujide.